0: Radio. Il est 11h.
1: Ho Renron, nous m'adonna dje, boka dje, doto, bakendeu, si tenibi, ya ho souzangbe, do gaoro kome do pip radio di.
2: Ho zangbe, a zan fotango, nou kwa son, kwe a fo, kwa ton, nou kondo, kwo goton, mech la mimi okudo gan edo ki kwe, ibo kudo wan edo nou, bip radio miton, edo anje, a boka dje. Sobo nan do nan ou yen midi na. Ton bezon li zon do begle ta fi. Revye si kan ome don. Yon do pro po we. E we kodwa si ye ton. Kwen kontan. Vide vwe ti ni be do yin jiji to bo vye ne yon. Notan an do sun de vwe si chosa. Do me di me vide pro po Di blako yi atan mo kuru yan edo yi di sin khosa. E vye sin kan ame di. Mele vo san siye yi kwen do pobo khoye ton sa yi yo. E yako ya zome yon. Kaka ya dogo ton. Wada lo mi ton me fibo. Ya do nan uye mi di na. Wake sin kan ame do totalik be bine tu otan. Dodo dandan yok po ye makado sun konton di ne. Dogo nou kontan wane, we go lo. To. E we no. Do yedo mo yika, vye de sou notan. Ho do pou non lesan lo men. E alo mi tomen bo. Yan flon kanton nou me. Agbo men, kan do fisi, kan ome. Ba ba de do. Ji jewe da yo, ji don. Hore ato, hore ato. Kwe do pou ogwi. Hore de ato de yo e yi. Zon dimbo. Vye na. Eblo de vwa. Kwe fosi. Nwe de yon solo te bon. Kwe je vile. Kwe do e kasi wi ma ganji a ji yo. E glo vye ne yon bo vine yon gbo do. Fye re na gbon. Bougbo fin. Bo no ganji do kwe greta fye. Kwe ne olo da lo mi tome. Ya so do nan uye mi di. Na mi blo mi de do bon. Mi na ikone le ji.

0: tu lady, Bip Radio, et nous tous aimons les 5 tonnes.
1: Moué djado toi, Sigaro, le Bip Radio dit.
2: Ime ime bo from yon do men glodo e kwe plaj sin kan men donen iyo. Ekbe san zangbe, jirodo kriye tu sin wedo. Gwasa me e non kodo we finele sin nou kon. Ne we hwoka ime kle wan jiyo. Mina timen do itu sroton nou mido zanri di. Ime e non vimi ton yon nou. Bo kwa yon memle imbo si kouze. E inko di wasin oto aboto yon ki koto da zanri men min do gudu wa ibe yon tombo. Ina etan lo pola yon sin kan men donen iyo. Mina tu entro men jile men kwe. Ibu kana huwa imunisa fosinu wajio gweta eme na ini noto iyo igwe sanzangwe inasi hui nkenton sotobo minaletu mdu ali ine olonu ebe wenu e gao na enhi huto zame ika kaije so zanzangan umeo sinyonandu ya numi kwekweru hadi hadi ime su nebusin huyo wemuro mejile miru natindu idu sroto menumi ibe suja sin glo jigbe sin kame ton buranzi wa izu ngriten kuton ton nozedu e suja ne ojibu no do koda ti me bono so do soja le sin o tenti yeme do kuro po tanto mo yi ton ganpa me do ganpa iku ton ton yeme Mibule kudo o weme bo kudo wan idonu o bip radio mi tombo ekwe sin kan me don do azayo di me mi do gudu wa yine uri na jina do po flo mi an do o gloni bo so blado jome sin hore tin bo gbon fra gwe jiji si sin ewe do pro pa izen jiro do we nun kan do egbe sin azangbe do we do tole sin nun kan do kriye tu sin ayo jie yu zuble bato bi hun we vivan do mfra gwe jiji mo edele omo bibu indu monato ao we we do tole yo yida huo bu so sedu azan atongo yi sunza eme mina yi biyo biyo tobe yi a ido sin o sunza one yi hun mise ko ine olobu moro minatun do idu sroton go sin a kwa ene yon pwe bu yi o we rogba sa yi kuton ton yi we hode yi nan a ine onji fine do azan gagbe mi do gudu wa yi ne ye me moto kunto do propo a izen yi we edele o yi yi me edo noten do potin do e itan kwesin kan men don e bo e ye o mi ato entro men jile gonu ye bo idu yi tatan so gbeto e ya soja mi tan bo ino kodo do gle mi tan leta e yo zo kwe ino ho soja ne on do glo sin kan men don e ho e yagba ne on bo na donu kamion ne le zongli ten kuton ton e yo edo na yin wiwa ito bo tun ta o to gudo be nan do yin si sa to e yo e men yi moto kun to elele no zedo o takpe sin ayo ji de bo do fi eno yi dagban kon yin yin le yi bo sa soja san gban ru bo non do ko do o su no ko yin sa ki ye men bo non to bi hui do soja sin teme bo non aso di do zongri ten yon da sa to bo li do o huwa sin gudu o e wa yi moro men jile bine tu o sin soja o o ko kere we eno do do a ti men alo ay je ye u ne yo ye jiro do wenu kon yo ye mo do nun o huwa gan ji me na icha ga fo de me na icha ga fo we me na icha fo de o kan we ko e do de bo do de u bo le no da ji ogbon teme teme ile e mo rezo ni ogbo bi e megbon yo e o di doctor me yan wanu si anu ogbeta e ni o yo e lo e si ho ho de me kan do e yin we lo tole sin o nu kan aso ko je we do yi u le yi bo yan e wuri e di ma wa we lo gba o sa yo e gbo da so se do azan kwa ton kun we gon sun za e me mi di ton ibu na gbe kan denu go sangpa e ne okwe bo ti menu mi do me jile e izo sin sin sin bo mina imu monto mina ya uboje yi ji iso da yi do e gbe a ho zangba zan a foton go sun zan eme mi de ton e ga ube sin bolo me fine do zame yon mina ba o sin yon mina imbi ba po to kaka je so si vi gbe gan o me o zan zan mi me e koro o fi e ko yin o gwe jro me de sin o kan me o loge de sin kan me ve do kok po do hui kho apa ho ile bi o fi eyin gbere gbe ipodo aibatan po o ho inu su po akogba to po da gla po razun to po agla ga podo mi me e kuro dekun gbe o he do me podo o togbe logozun pa podo kokoto me po e eyin o gonu esu ne butan e bi oro le so mi loko soke mi bonu zan de yo zan de nayin o wi wa to leji mais to vi to sibo ko o yin membo ye dele o mina to entero mejele e yin opo no le yo po to ipo yi no si ho no do asada indain duero we dede nundo e yin o ha e yin hogbonu sin ayo ji tondon e yo mina to entero mejele son boyi igba wele sin ogbeta de tin bo keke yi sin mesi sin o ganu ganu sin afode le tin bo e de no yin o dide toro e yin wa kesin o kan me o don e yin puno le yo e je gbe ton me liyan gbe liyan gbe gbe ton me jije e ne o e ton bo e do dalo me de me de u do e asan ga gbe mi dogudu wa be asan wa ton go suzan me mi dogudu wa e suzan me mi de ton e do gaize me sin o gbolo me fine e me do propo we e ko dalo yi de u ne yo yi ko e ko igbanu bo le ko bo wa ko igbe bo alo aje iune yi mi amoro mejele alu kamaru sike do propo o wa foton tun atan e we do moro ogo yi ton me mo do po je mi atun etro mejele android mi ton ene on ele vo moro asi ton be we do o tanton mo wa e alu kamaru suke bo ero sin be tin tin tin no re yo ene o lo do propo o mo e do imu mo todo asi oye ton bo e me bo mi do hoton do mi ene le yo ele vo mo nu e ko yin nu bo e ren da zwe ji bo e yi ajogbe e ma yi e wuri to ane yo e ren e ne le bo kan je bo mo do mejele mi a lo bli ji e je yan e mi na si hu yin oyi to mo ro po je e ko yin chavi e so do hande u me na e hun to a lo e so do zwe ke di u me on ohun laun bo nu e ko yin yi to yo e ne on bi hu yo ele vo yin o mu mo to do oyi ro pro po si kura yi bo bi o ko yi ton le gbe bo yi gbe je nde nde pon e mo ro mejele a zo gule gule e ma ro a yi nu a e mo nu ge ge ro a si o yi tan po do a san nu ho nu le e pa po do lo ina ko do da na ro ho sa ne le ipo ju a ko e cha ki a cha ki kande o cha ki kande o a fo ton tun o we le a yin o mu mo to do a yi ne o ji o fin ne bo bi pradio mi do yin o si se e to mo ro po je don ga sin o kan me don ro wa ke sin a yo ji o mi na tun tro me jele e se bi so so e ya yon zangwa zan wene go sun zan e me mi de ton ne yo e vi yon nou bo e jiji to e e na do ho re genu genu be dan ruzo a si nou me an e we e je vive do wen do tori ji e e ba fo in chala me bo e ton lo a on li sing bi yo ji don e le ale ko bo yon kwe wato lo je ou tuto le si uro po non le sin a lo me din ba an tin wan yo e de kon li engwe do a yi ne an ji o don mo ro po je lo yi bo fan kan sin apa ko yo eyan ho to mi tan ho yi tan ma o gan ko ale e gbe san san gbe di yan me po ipo kan na si ho ho ai mi sa fo sin wa e na ho e de ro po lo yi sin kan me don be ta teme yi kan na ni no to teme teme an ji yo e na yin tun tun to ro gan tan me sin gbo lo be fine me jira mi mi ku da ji jan ku do te no ku do to ro bip radio mi tan razak musa na si sa do tin e jan
0: Eko aton nou kon ropo kenfo Bip Radio E do tou emine sin kouton Nou e jè do tou omen le Nou kon do tou Bo e yon lan to le yon lan Wa do tou kota le Do Bip Radio ji
2: Do Bip Radio ji bo Non zan men ba yon Kujera yon le Nou e yon nou teme teme le yon Ouye to di bu a Mina tou enton lo zo ben kwe e yin binetu otan e yon e yin zinkou do kou do kou e nemon e de e bana yi men do zinkou e de le yo di yo le kat verite e we so kone yon bo so do we kwe ton e yi beton di bayi bayi bayi ren to anon kou do kou do kou o wo pou nan si wujo zinkou do nou mede vou e yon to gan e yin binetu otan e yon Patrice Talon e kou do a fomo onde we do binetu mi tome fi yo le progre e we di ye tomba lotan bolo me okwe chichi be nou kou e yon ma si wujo zinkou do ba eba yi sin koe non don e yo e sin o kodo e ye kode a zonokpa zonokpo au revoir e we le progre e so bo so do we kwe ton ji bo si kwe yon an to bo time fraternite e lo a ide o to gan e yin bine to oton e dome jele chobo nou e kanan do o maibo an o to vi o to si le o le tenk pombo kwe a fo kwa ton kuno gogo e me mi di kaka je kwe a fo

0: Mettons, il y a une option. Et moi. Donc, je me dis, je ne suis pas content. Je me dis, non, non, non, non, non.
1: Donwesia
2: me da ko tutin
1: me de ka fun moyi
2: me ko lo be fi kan jime
1: to me jimi na ken do ho yo bu plan de yi me ru ho he a me prove me
2: ene e yo mo do mo ti a ko sin wo me me a do ti
1: wei
2: o me je so ran so bo mo ko to ka me
1: wei do
2: yo ki di enu bu e lo ji ko ko mo da sin nu amo fi yin ti bi yo Mende bu sinan nube e budwa. Mende bu ndo be. Bono kwe wa dimbo. Mende u kwe bwe tonye yo. Eda nubo soa. Mende u tire da nubo soa. Mende ebe no buwa. Fiti ya duye soka. Fiti ya duye. Fiti ya do koke ato kwa. Kono fimi kwen bina. Kono yosin tuba do. E nan nubi. Fikwe vyo duwa. Kwa tada kaya bubu. Fikwe vyo yi wwe duwa. Kwa tada kaya bubu. Kafla. Mende kwen fiyo. Kwe bwe dinyo. Da yo ando. Kafla lo. Ando u. Tito ase yo o me ko be ko bi e bu wule bi ase duwe o ku sin we ene we so fi e ko chi a kun me na e pe tra to si bi to je pe tra to si bi pa pa tun ya fi to ra kun to ra kan to e won a kun fi to do o fi e na me no gbo a me de bo na we a gele ku a e mi go a e so no ka che din no di o e di ma mo de tun bo e to me me de mo di e won o ju to ko wa tan akosuko kon do yene kuwa endo ni ebiwa na yesu gbe do me ebiwa na yesu we yo ni ifi odu ewe eto nme ni bo atebi ton ale o tuma ti le etun o fune emi nu eje eje ku akwa ko do ji o le mi se ko kun ni eje akosuko din yo o da ka sne do ko kon do fi de ji yo o fi odu e ma ko kuwa yo ni ka we sun do fi owu o e gbo fi wo kan ni yo eni ga o ye ka to se won ji yo we wo su hun e na mi ma do ku de ma do ta ko en ko do e na yo to be no yi ma ma ta bi ti reto a che be ni zan ri
1: e na che dun sin hai me wa yoro mi sin yi me do na jino le sin kanu fi bo mo do mi na do hore to ku ye wi do nwe
0: oru
1: mi de ka fun mo ha de me ka di e
0: ya mi ti do ja drabo
1: drabo sin kan me ga o je mi si se abono yi
0: ma ni te ka de la won
1: eh
0: Non, ma canoe. Ah, merci, dit Japonio Daya. Jotonio. Et la langue, non, chico. Votre signe Wakanda, à Ziana, meilleur possible. Nos vieux me perdirent les magouas, mon dragon. On est à réel, un campo, un rojo. So, et si bien, mon coton. Ne m'a pas donné bien. Le gada si yu bo jok la do si ya. Ewe ka zon. Ewe nan yu men yon si jay. Bala bo tan li se yako bwa yi kou li gen chou bezo tan lo. Gada li sou sin si yu bi. Ewe yi son jine yi son. Si moun koto. O di moun la do.
1: O ne kwen do nan. Po kwen do to. Po ye men huye gwile. Po yi kan blo gwen de.
0: E de nan do bo ji yon. Ewe yi nan. E la.
1: Et là, tu as mis des sous. Mais attends, Donne-moi un peu de temps.